0: bangibuza ngibatshele bayangiphathisa amangizalana bathengele nabanye nabanye basho bathi abasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithenga basho ukuthi abasiza imisize kakhulu nje nesisu uthi besezivuvukala nesisu kodwa sisehlile manje asisekho ntoba singasekho
1: ngiyabona ya shayelani umbuzi wasentoyabona oriht sesiphethile angithi
2: Okay, ke gogo ke sebu right yes sawubona ke gogo
3: yebo ngani cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami engokubona ukuphethe esandleni kodwa ngibonge ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngumuntu angibonge ngangisizakele ngifike ngifile ngangifile waqhambi kwangisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu ngabona ukuthi ngibuyisele umphefumulo onguyosolayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngisivezele ngisho ukuthi ngiphuma nje ekugcekeni ukuthi angife manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuzuzuka nje lamanzi kuthiwa nginawo
2: enhliziyo
3: okay buya-ke wona mfuzulu kodwa nje cha umehluko ngiyawubonga inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela kngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen
1: oze uyebathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umtethi ezenza wena ethi ungisibili uba mfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmeleni endleleni ebhekophongolo kwapho uzathi ngibathi ngisiphophongolo athi ngimeleni lapho ngasebheke njini bahamba-ke bawumakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho wadaya ngodaya ophinki wasequlela isiwayeke lakugcwala phakathi ngacishe ngapho akwazi kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi angisayifuni into ngazama kususa ubenganika lo nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga kuyabasiza ngojusi ngabe ubasiza ngalojusi ongibulalayo mina akuphuza kani kwesibili ngathi susani susani thethani ngaphandle kanti akunguwo sengiyakubona lapho kuthiwa kokungesiwo bathi kulona wayegaxe iy'khumba lapho igaxe iy'khumba ukhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lapho khona ayithela kwesibhujini kuzenikalo
2: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi eyi abantu bayagama uyabona nje wakusho wakubulala lo
3: muntuuze
2: ukuthi ubunegulusha lapho esiswini
3: benginegulusha lapha ngane yami leligulusha ngihambe ngenyoko wasolana bethi mama wakwa-especial nithi ngile bathini ukuthi bangisawo-exlay bathi bangishekha i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalokho le nto nasi ayifushi ukuthi ikopoza ngathi ipopoza amanzi esekuba nodenda kulenyukayo-ke lokudenda engalasithi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungaqabuki lungikeli ngize kudosenzane konke lokho ngiphuzela ujusi lweshile isisu sesiboshile ma ngihamba sengidonsa ngikhathala
2: umama kuphi ekhaya
3: lapho ebhanganoo wadlamini banewakwanya
2: umadlamini okanye wakwanya nebhanganoo
3: ebhanganoo
2: awubakuthi siyabonga
3: sizakele ngane mafakuo futhi ngiyakubona ukuthi umali ukhe ngiphikelela ngisakuyo nalokho okusasele zogcina kuphelile
2: amen siyabonga gogo
4: Prophet DK Smia isahlulo bisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungenwe izifo yemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti ukuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma thumelela uma ukude ngemlilingwane ungashela ngezinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082 082 082 082 082 082 082 082 082. Kube umbuso wodwa.
5: Sanibona mbalaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele, nginengane ezo-3, imishadile, nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye nengane zincane. Ngawukwa-introduswa uMavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagquma okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location, kusho ukuthi wayesehamba ebuze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini, ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona kurongo abebendlise kona, bamenza ukuthi ashiye uma wengane zakhe ezo-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
6: Hey, sanibona guys. Hey, akukunzima empilweni bafowethu, sihamba sidlala abantu, sihamba sidlala abantu, kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje, ngahlangana nomprofethi uSibiya, ngixakekile. Yase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami, kulokuthi uma uxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya, aye nami ngahamba abantu angakumprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba, uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu, ayibo guys, yazi into ungayiqondi. Umprofethi uSibiya ngicintshise wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngihambe ngiyochela, ngigeze, ngiqhume, ngigeze, ngichele. Hayi, ngangayikholwa le nto. Hayi, ngoba phela ngixakekile bafithi, ngahamba ngayokwenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani, umyeni wami akangifuni, bonke nje kuyi-mess. Akuhambi kahle ngisho enganeni, nazi ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela, eyibo kwavuleleka. Ngisho umyeni wami bengasathandeki emsebenzini, kwavuleleka, umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu, bakhona abantu abaneqiniso lanye inyango. Ngiyabonga babu uSibiya, ngiyabonga nathi lo wangisiza, wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambe nga ithemba sengililahlile nami. Ngase ngililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise, kuze makuphele imihla sabe ziwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi, Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa, abantu abami ba-right.

0: ongazazi thumlando. Number 2, bese bakhona ke umuntu ozalwa intombazane ekhaya unina angagani kubo kwakhe amshiye ekhaya ahamba ogana lapha agana khona. Yeah, lowo muntu lo umlanjwana uzosala ekhaya ngonina until akanali ilungelo lokuya kubo. Mangithi lokuya kuba ngisho lokuyovakasha kubo, lokuyowenza nje izinto ekhaya kubo. Akenzi imisebenzi kubo, akenzi, ayikho into akwazi ukwenza kubo ngoba yena ungowasekhaya konina. Uma nje ke wathinta into ekhaya kubo akafani ngisho isiphandla sakhona ni, uyabona, alikho isiko lakubo kumele alenze ngoba yena ungowasekhaya konina. Right, so umlanjwana lowo owazekayo lowo ukuthi umuntu uzalwe ekhaya khonina, uyabona, then ukuyikhawuleza le ndaba ngoba yinde.
1: Yeah.
0: Lo mlanjwana uthi mangabe usuganiwe noma sewuyisikhathi sokuthi usugane bese abomalume bemnika isibongo sakhe-ke, uyabona ukuthi bemnikeze bemkhulule ngokwamagunya bethi mshana manje-ke usuyindoda, nasi isibongo sakho. Kanjalo nowentombazane unikwe isibongo sakhe mayeseyogana, uyabona, ube lokhu engiwasekhaya konina. Kodwa mase kuthetha ubulando laphana abasekhaya konina-ke bamnika-ke isibongo sakhe emzini akabe sabizwa ngesibongo sasekhaya kubo, sasekhaya konina ube sebizwa ngesibongo sasekhaya kubo. Right. Kube khona omunye umuntu okuthiwa yilonga. Umuntu okuthiwa lo muntu okuthiwa yilonga naye uvamisile ukuthi impilo yakhe ayone ingalungi. Umuntu oyilonga umuntu ozalwa umfelokazi osemncane oshenelwe indoda. Ngomfelokazi mayesemncane awenqatshiwe ukuthi angaba nomuntu. Kodwa naye umfelokazi kumele enze izinto ngendlela. Umndeni uma kuwukuthi akangenwa emndenini, kumele ukuthi umndeni awunqabile ukuthi futhi angangenwa nanoma ubani. Akunqatshekile ukuthi bangamngena labangasiwo bomndeni bangamlungisa. Kodwa umndeni kufanele wazi umukele lo muntu angene ngembuzi noma imbuzi nenkomo kulo musa ukuze avikeleke uma esekulela ikhaya. Kwazeke ukuthi kunomuntu okhona obheka iy'ngane la ekhaya, ngisho abasendaweni umndeni wakamakoti iwona oshoyo endaweni ukuthi heyi kunendoda esiyikhona laphana engusibanibani, uvikelekile noma ela ekhaya. Kodwa iy'ngane ayizalayo akuzone zakhe, uzala iy'ngane zale ndoda, awuzali ingane kumfazi womuntu. Iy'ngane ziqhubeka yibiza isibongo sendoda eshonile. Kodwa ngenxa yokuthi iy'ngane kwesinye isikhathi zike zisuke zingazi bese ziyibiza ngesibongo sikayise, usuyonileke impilo yakho, izinto zakho ayilungi ngoba usuke wena usungaphansi komsamo orong. Nebhadi awubi nje owakini, awubi nje owakini nje, uba owalaphana nje uduka. And at the same time wena awukwazi ukuthetha, awukwazi ukukhuluma emsamo ngoba ulilongo makukhulumele. Right, udaba lonke lila sibuka lezo zinto-ke simasilungisele umuntu onenkinga yezinto ezingalungi lobi lobo. Siphinde sibuke nokuthi kukhona nomunye umuntu okuthiwa ivezandlebe. Ivezandlebe umuntu ozalwa umakoti oganile indoda iphile ingashonanga abese ahambe otheza ingane ngaphandle. Nalowo muntu oyivezandlebe uvamise ukuba ney'nkinga empilweni. Leli gama ningalizwa kabi, igama lesiZulu elisuke lisho ukuthi lo muntu uveze indlebe engafani ney'ngane ezala ekhaya. Right, lingalizwa kabi kodwa iyonakala impilo yokuthi siyakubheka ukuzaleka komuntu nomlando wakhe before sibuke nje ukuthakatha, simluleke ukuthi wena njengoba uzaleka kanje kumele ukuthi impilo yakhe ime kanje njengoba uzaleka kanje. Ingakho umprofethi uSibiya ehlala phansi nomuntu ukuze ngazi imvelaphi yakho, i-life history yakho, ukuthi uzaleka kanjani, impilo yakho imi kanjani na ngokokuzalela. Right, insebenzo-ke le la angiyisho nje kule nsebenzo, insebenzo enkulu le esizohamba siyoyenza kule ndawo esizoyoyenza kuyo, insebenzo enkulu. Ngitheke babhalisile-ke already abantu laba abebekade nginabo ngolwesithathu, babhalisa-ke ukuthi sizohamba siya kule nsebenzo. Already njengamanje nginabantu abawu-21 engihamba nabo

ubaba wakho wakhipha amazwi ethuka ubaba wakhe, kanti uzokuzala wakuzala ngaso lesi siqalekiso. Kunezinto abantu bakithi okufunela nginisize kuzona, kunento engekusizwe inyanga kuyo. Noma ningahamba inyanga noma ningenza yonke into, kunento edinga ukuthi azululwe umprofeti ekubhonqule kuyona, ekuhlukanise nayo, ekukhiphe kulomoya wayo leyo nto, uphume kuhle komuntu, ephume endlini eshayo, kodwa ephume yena engenamyucu. Ngifuna ukuthi namhlanje ngifuna umuntu mina othi ngizihambile inkonzo. Yazi hayi into edabukisa njengokubona umama, umbone Nkosi yami ukuthi wahamba inkonzo eseyintombi. Khona umama lapha okumbone nje ukuthi lo mama Nkosi yami ugcwele ukukholwa, noma eqhuzuka ukukholwa kugcwala umlomo kubhajwe emankankeni. Kodwa ayikho impumelelo kubantwana bakhe. Ayikho impumelelo nakuyena. Kodwa njalo uyakhuleka lapha ekhaya kini, niyathanda sikade nithandaza nje manje, kodwa kushoni niswele ngisho ukudla kade nithandaza nisho ubaba wethu osezulwini wokulala, kodwa nisebenzi niqhulule ingane nje, abafana banikhululisa bese bayanishiya. Kunomoya wesiqalekiso. Lalela mntanami, le nto yokugijimela emathaveli ngesonto, wena uthi wena ufuna ukuya enkonzweni, mntanami, uma ufuna impumelelo uyoyithola today. Wakhishwa lo moya ovala izinto zakho. Awuphuzi wena ngoba uyathanda, kuphuza umoya. Ayithi bonke anti bakho bayaphuza, bayaphuza omalume bakhe. Angithi uyayibona le nto ukuthi iziqalekiso lento yokuphuza kini. Ngifuna umuntu othi mprofeti namhlanje ungathi uthunywe kimi ke namhlanje. Mina ngishaya ngisho indoda, mina ngithuka ngisho ibhosi emsebenzini, mina ngilwa nomuntu ongiphakelayo isandla esingifidayo, ngivele ngifuna ukusiluma mina. Ngixabana nomastende, yabona nje umprofeti ukhuluma umastende, ngisanda kumfokofisa. Lalelakhe ngikutshele, kunomoya obhidliza izinto ohamba nawo. Lo moya ngeke udilize ukuthandaza, ngeke lo moya ukhishwe ukuya enkonzweni, ngeke lo moya ukhishwe noma ubani. Lalela mlaleli wami ekhaya, kunohlobo uJesu uma efika kubafundi bakhe, bafundi bakhe bathandazela indodakazi yomunye umama kusukela ekuseni bemthandazela lomntwana. UJesu mayifika ntambama uthi lo mama mayibona uJesu uthi abafundi bakho ngilethe nanga umntwana. Kusukela ekuseni bamthandazela kuze kube manje idimoni elikumntwana wami alikakaphumi. Usethi uJesu akulona lonke uhlobo lwedimoni olukhishwa inoma ubani. Okwesibili usethi akulona lokuhlobo lwedimoni ongalikhipha ngaphandle kokuba uzile ukudla. Uthi amanye amadimoni akhishwa abantu abazila ukudla. Usethi olunye uhlobo lamadimoni lukhishwa abantu abathile abakhethiwe uNkulunkulu ukuthi badile naleyo mimoya. Ngifuna ukuthi kuwena into ebambe into zakho senginikezile uJehova isolution yakho. Impilo yakho wena ibanjwe isiqalekiso sozalo lwakini. Ngifuna uzokhulula ngesonto. Ngesonto nginenkonzo yokubusisa imindeni. Ngesonto nginenkonzo yokukhulekela abantu. Ngizobe ngikhipha izinto kubantu ngesonto. Ngifuna wena ngizokukhulula. Kunomoya ovala imali, ngifuna ukuzowukhipha lo moya. Kunomoya ovala umsebenzi.

0: ukhuthululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uqosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u
1: 076-463-8114 ngilafo ngosinzwa ngalo kebanga ngakanti diagnosis camp
2: yasifika
1: bethola bathi akusabo abathuli lutho akusekho lutho
2: hayibo
1: babuza ngenze kanjani
2: ya
1: awu ngabakhela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe uyabona
2: ngiyabonga kakhulu
1: baba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi right manje
2: baba wami siyabonga kakhulu khehla lami
1: ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu
2: yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela Yabo baba wami njani?
3: Aphela mavula kwaleyo.
2: Baba wami.
3: Ngambiwa mavula kwaleyo ngemgedeni.
2: Okay. Yabo.
3: Ngapho ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
2: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
3: Ngiyabonga mavula kwaleyo.
2: Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kwaleyo sokumukela.
4: Yebo,
2: mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
4: Ngiyaphila baba, kontengizwa ukukhuluma la iRedweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
2: Yebo ma.
4: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithola abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
2: Manake we mama, mana indoda unayo.
4: Ukhona yebo naye umuntu.
2: Eh, cha njoba uthi ufuna umntwana mina, ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
4: Yebo baba.
2: Uhlala nayo?
4: Yebo baba.
2: Okay. Unayo nabantwana?
4: Unabo abantwana inkinga mina.
2: Wena unabo?
4: Yebo.
2: Inkonzo sekamera niyayenza?
4: Yebo baba.
2: Okay. Lalelaka. Fikani nobabili kimina.
4: Yebo.
2: Ngizonilekelela.
4: Yebo.
2: First one.
4: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyakwadumba umlenze ekwenza ihawul kababa wakhe.
2: Ya.
4: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ukuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili, yangifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
2: Kulongela fana ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkingi ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami
4: yebo
2: uneminyaka emingaki
4: la 31 manje lento yaqala ungena ngo 2008
2: hey usemncane mntanami usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele
4: yebo baba
2: ya indoda ikhona eduze njengamanje
4: yebo baba ikhona
2: amnikeze ifoni
5: yebo zobona baba
2: baba wami Umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagquma kuyena.
5: Yebo baba.
2: Ya, yenzani indlela ningibone.
5: Okay, ayisozama.
2: Ya, ngiyacela niyikhuthalela inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalela inkonzo. Nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, bemahlani. Alright. Iyathuka le ndoda ithi hayibo.
6: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla, ngizoshiya nje etaxini bengiyiqoqile ngayibeka la. Omningi nje ufuna ingane sami sibe khona singilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini. Mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni. Mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumela odliso. Okwesibili

0: yini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele iqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginomashanyela zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mawuzobona nazile intuthwane intuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula avaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa mase bengixoxele abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi yinja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazane yami intombazane yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethwe amathansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi nama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamavula akuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye la ekhaya uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthemba kodwa ngingamfaki ngamkhabisa ukuthi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengibafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabo-four ngayombheka ngathi khamisa ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane mase ngibuya nalo muntu engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka kunengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngini kwavela kwakhaxa udothi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule nothi lobe singayo manje leya edlule baba futhi uphethe wamkhulekela wabona ihliso nakuyena uthe yaphe evuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento edlangisaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi noba ngivele ngithini ayi ngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule ukuzana ikhuluma ekseni wayethi khona ngaqale ngezwe abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona kwathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela.

0: ngilale ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami. Bengithi mangilala njalo ebusuku kube nento engibizayo. Kube nento nje engishayisa ngovana. Kube nento mangabe ngifika mhlambe ngibe emsebenzini kube khona into engathi songamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafike ngaqhuma ngonomasimanga kwangathi kuyehla ke lento yathi ngihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela nginake ngibingivele inkorobhe ngawo ngiqale inkorobhe ngawo ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Lokho kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki. Kwathi mangabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze lenkonzo yeyibopho yokuqaqa izibopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa izibopho. Ngithe mangabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngangenze ngayo kuthe ngo 2 days ngaboniswa ngathi ngingumuntu ohleza awasha izimpahla eclean. Kodwa ngikanganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona. Kuthe ngolesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi mangibheka ifoni ngathola imessage. Imessage engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili. Ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithola umsebenzi omusha. Okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane. Ngithe ma ngiwuphuza nomkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama. Emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala. Ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni. Ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe, ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo. Ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele ingwelezane. Kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe. Ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfaka esithobeni siyaphindela ekhaya akasayi engwelezane. Ngibonga kakhulu engilozini kamavulavaliwe. Ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubingelela amayilazi. Ngokhethekile ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi, mina ngizala ufakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola lezisithola ngazisebenzisa. Ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke sengihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo, kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina uthi hayi ngizofonelwa ngoba nje kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya sebenza nganizele kuyona awulo nyaka nje leqhale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngayo. Mhlobo lokho kuyoba umgqibelo ngisemsebenzini ngesonto lengibela ekhaya. Ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo. Nasemsebenzini akho mnandi esekucabanga nokushini. Kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona. Ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuli ezithini esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nokuthokoza kwabo ngomla ukubaleni.
2: Amen. Mahelini ngozinga amahle.
3: Amen.
2: Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi ngenkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sibele ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulaleli eredweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona. Ngase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo. Ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen. Ngezwa nje umkhuhlane lo wathi ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngathi wangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandleni usathi khona iyihlonono nje onobudume iyinsimbi. Mathi ngiyazibheka nje ayibona nasedolweni kwavele kwaphela nyalo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoli seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi kwabamavula.

0: Amen.
1: Amen.
0: Bonga ngibingelele ihlala esigababa wethu nkosini kuyine mama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngokugogo Sophie wakazulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiyangibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabaleon ema-ofisini. Angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi. Hayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga sime la ngasendaweni yaseKasason ngasephabaleon. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naleyo ntimeke. Athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu zisolunga laphana. Ungena kwamina lana ngangisonto echibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangu ubaba ozongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami yicace manje echibini cha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Eyi kusisenzonke.
2: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama. Ngongiphi umsebenzi.
3: Amen.
2: Bangiphi umsebenzi la ekhaya yami. Ngase ngi-apply for 3 years ngingawuthola umsebenzi. Ngafika ngathola umsebenzi la ekhaya. Ngitheme ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda inifomu la engangi-apply khona. Kwathiwa ngifike ngizolanda inifomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu. Ngahamba ngawulanda inifomu. Sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
4: Mana mntanaba uthi wawusuna 3 years u-aplaya.
2: Yebo ngangiwu-aplayele 3 years
4: kodwa ungawutholi.
2: Yebo
4: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya.
2: Yebo
4: wase ngena i-call.
2: Yebo
4: yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile.
2: Yebo
4: shani zakhe.
5: Sanibonani ninjani. Ngisacela ukubonga ubutata la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizulu kungahamba la ekhaya into sami siright kampela siright even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibaninje. Kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu bayale esayidi bayosebenza khona kwasho ukuthi mina iy'ncwadi zami ziphelele. Yabo amajita engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami bawathathile. Njalo ekuseni mengifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummeza wami angisakwazi ukusebenza ngala mmesa wokho. Bathi hayi ummesa siwuthathanga, ummesa siwuthathanga. Singawuyisaphi ummesa wakho sinayo immesa yethu. Awukho ummesa wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini. Khona omunye angeke ngimbize ngegama. Naye sisebenza naye ngeplaster. Hayi ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey Matana. Kunjani ngithi akurata athi ngiyawubona uye enkonzweni wathi uyazini
1: lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona.

0: bonile isona uyazi ngabonga ngathi inhliziyo yami ngathi hayi kubacabangani kithi okay hayi kade ngiphele bengiyazi ukuthi nothathile umnezi wami ngapha ngoba kade kubheka lana awukho awukho kade kubheka awukho kathi awukhona ngizokuya nawo kusasa ngiwulethelona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloko tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingisele ngikhomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka nje emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisi insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyangiyawakhohlwa la magama lawa manje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngingatholi imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlabeni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi heyi heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa-ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangilele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo lakha ngathenga umashanela ngathenga untozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hhayi kuthenge lo ngikhuleka njalo lo ngikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hhayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona ma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthenga kusasa ngatholi ikhole kuthi sengiyondlela emsebenzini hayi ngabothi lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngilo ngifika lekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza manje ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hhayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile lekhaya-ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami-ke nazo ziyageza zenza konke khona lena-ke umfana-ke yona-ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala-ke manje ukutrayinela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidini laphaya yatrayina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona uma ivuka iyagqume ivuke ekuseni ngo-4 igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba amavula kuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi uloko etrayini uqale ngomashi hawu ngithe ngeza nje kule ngale ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba laphanje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi ehe wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphuphi ubaba eyi ngiyabona ubaba yibe ubaba ulokho ekhona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphuphi ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engithrayinela kuyona uthi engimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina abuze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula manje uthi ngithi yebo.

efanayo nantse nalena ubabilanga akaye ayikhuluma ngelinye ilanga sasiphezulu kwentaba yenhlangano kwaku 1971 uthuba bilanga ngolunye usuku sila phezulu kwentaba kwakuyisonto kunomgidi waumningi yomgidi kugcwele intaba kuthe hu uthi ke ubabilanga sathi sihlezi la bebaningi abantu begcwele intaba kwafika intombazane ithi ke inkosi kwakuyintombazane kwakuwumakoti walapha ya emantobela wakwancumalo ngesibongo usonto emalomeni futhi ke ubabilanga wayesethi lo makoti baba bengicela ukukhuluma inkosi ithi ke ngathi sondela kwasondela lo makoti mayesondela lo makoti uyabuza kubaba ubabilanga uthi hawu mntanami kwenze njani uthi ke lo makoti cha baba ngithi angibuze ngizwe kuwe ukuthi njengoba laba bantu begcwele intaba bengaka nje angithi ke njengoba sigcwele esambuthi umhlangano kaJuly sigcwele manje asikho entabeni la sikhona lapha sikhona sigcwele sibaningi ithi ke inkosi uthi lo makoti njengoba laba bantu bakho bebaningi kangaka nje ubani umthanda kakhulu ithi inkosi wangibuza umbuzo olukhuni lo mntwana hawu futhi ngase ngithi ngiphendula ngiyibuke emahlweni le ntombazane uthi ngathi uyababona njengoba begcwele intaba nje bengaka uthi ngibathanda bonke ngokulinganayo uthi ngase ngiyibuke emahlweni le ntombazane uthi ngabona ubuso babo bayo ukuthi hayi buyaphika uthi ngase ngibuze uthi hawu le mpendulo yami engathi awuhambisani nayo uthi ngiyakubona ebusweni wathi sengathi awuhambisani nayo ithi ke inkosi ithi le ntombazane ngokuyibiza kwakhe uthi impela baba akuhambisani nengikubonile uthi ngase ngiyiphuthume kanti wena uboneni ithi ke inkosi ithi le ntombazane baba ngithe ngilele ebusuku hayi emasontweni adlule ufika ngesonto ubelele ebusuku ezovuka ngesonto leli afika ngalo la enkosini ngamanye amazwi ngithe ngilele izolo kuzovuka kube namhlanje ekuseni njengoba ngiyilapha uthi ngabona ngilapha entabeni nabantu bebaningi njengoba bebaningi nje uthi kodwa engikubonile ngibona intambo zikahala ukotini wokuthunga loyo intambo eyintathu zikahala ebezimhlophe uthi laselithi izwi uyazibona yini lezo ntambo uthi ngathi ngiyayibona laselithizwe iqaphelisisa ke nami ngikhona la entabeni uthi ngayibuka lezi ntambo uma sengithi ngiyayiqaphelisisa njengoba lishizwe ngayibona lezi ntambo ukuthi hayibo akuyona uhala lo abantu bami ulayini omunye emva komunye ngamanye amazwi inhlalisuthu emva kwenhlalisuthu ingudlungudla emva kwengudlungudla intaba yepheza emva kwentaba yepheza kolalele intaba yepheza intombazana ingudlungudla inkosikazi hlayisuthu indoda la kwashembe bamulayini ke laba bathathu uthi ngamangala ukuthi hawu laba bantu njengoba bemi kanje kambe kwenze njani lathi izwi iqaphela ngabhekisisa kulaba bantu ngibona baphethe izitsha hawu nabi izitsha uthi ngathi uma ngiphosa amehlo phambi kwalabo olayini

0: uthi ngasho ngibona ibhodwe elikhulu sambothi lelo bhodwe yilo leli esikulona namhlanje isabatha namhlanje silindele ukuba siphakelwe uthi ke lo ntombazane ngomlomo wenkosi uthi ngithe ngibona baba kwaqhamuka wena uthi esandleni sakho ubuphethe izipunu nexembe isixembeke yilesipunu esikhulu sokuphaka namathi spunu uthi weza la kuleli ibhodwe ngase ngiyabona ukuthi laba bantu abamulayini la bazophakelwa ngoba nali nebhodwe nezitsha ngiyayibona kubona uthi nebali uthe uma ufika la wathatha isixembe isipunu lese sikhulu sokuphaka uthi wakha kuleli ibhodwe wathela endodeni waphinda futhi wathela enkosikazini waphinda futhi wathela entombazaneni uthi njalo laba bantu uma ubathelela ukudla uyasuka yohlala lapha nenkosikazi asuka ahlale ngohlangothi lakhe nenkosazana isuka yohlala ngohlangothi lwayo uthi uthe uma usuqedile ngalesi sixembe sakho wawusuthatha isipunu lesi sokudla uthi wabaphakela laba bantu njengendlela owenze ngayo uthi ngakubuka lokho ukuthi abanye isixembe abanye isipunu waqeda ngesipunu uthi wasuthatha itispunu uthi wabaphakela laba bantu ngendlela owenze ngayo uthe uma usuza kulayini wesine wawusubakhomba ngesandla indoda wayikhomba emadodeni ungayinikanga lutho esitsheni sayo nenkosikazi wayikhomba kumakhosikazi ungayinikanga lutho nentombazane wayikhomba emantombazaneni ungayinikanga lutho uthi kwangimangalisa uthi ke yikho ke baba empendulweni yakho nginakho kungabaza ukuthi laba bantu ubathanda ngokulinganayo ngoba noma usubaphakela ubaphakelanga ngokulinganayo kwakhona ongabaphi lutho bekhona entabeni ithi ke inkosi awu lo mntwana wabona indaba enkulu leke sikuyona namhla sambuthi wabona indaba enkulu uwayesethi ke ubaba uthi ke ngase ngithi kule ngane uthi ngizokutshela lokho okubonile ngoba wena ukholwa lapha ekhaya kuningi esifihlelwa khona la uma singamlandeli kahle uShembe uthi ke ubabilanga ngase ngiyitshela lengane ubabonile labe bephakelwa kakhulu na ithi ke intombazane ngibabonile baba ithi abamthanda kangako nabo uShembe nothando lwabo luningi kangako kugcwala isitsha saze sachitheka kwabanye ngoba nothando lwabo abathanda ngalo uShembe lungako umbuzo okukhona lo lungakanani olwethu
1: uvuna ukutshalile
0: nansi indaba ilowa mthandazo okhuluma ngakho omncane uphele nje emoyeni uphele nyanyanyanyanya bese kuqhamuka omkhulu
1: omunye lo ongelona iNazareth kodwa wayikholelwa uNkulunkulu uNkulunkulu wasemembulele
0: yayibona
1: le ngoba unethemba kuNkulunkulu ayikanye into akholelwa kana uNkulunkulu abaseduze kwakhe wayesemkhombisa imfihlo
0: banenhlahla
1: banenhlahla
0: esingenayo thina nanamhlanje nje sizazi ukuthi sikholwa kakhulu thina kanti mhlambe singala ziyila abantu abangenekwa ngalutho ithi ke inkosi ubabonile labethe benikezwa ngespunu uthi ngibabonile baba uthi nothando lwabo abathanda ngalo uShembe lungangasi isipunu leso laba bebenikezwa ngethi isipunu babonile ithi intombazane ngibabonile baba ithi nothando lwabo futhi lungako abathanda ngalo uShembe uthi ubabonile abangenakwa ngalutho uthi ngibabonile baba uthi abangamfuni uShembe labo noma beyembethi ngube mhlophe sikuphi thina kuyo yonke lento Sambuthi
1: kade sikhuluma kakhulu uMshumayeli ngendaba yomthombo ngoba sisemthonjeni manje sizogezwa sophuza sizokwenza uma susemthonjeni usuku susemanzini impela kodwa ke manje ngikhumbula le ndaba eyake yashunyelwa umfundisi uGcwensi ayithandwa kakhulu babuthi ngakanogwajana uXaba
0: hayi
1: ukuthi kwaba

0: wakhe lo ya uJosa nawe lungisa lo wakuthi uyashuthinga lothuduka usumisa lo jeka lo Josa ka wakho ukala ukuthi usayokwazi ukutwaleka unganaki lo ya umyeke no Josa ka wakhe na ubheko wakho lungisana ukuhamba kweni awindaba enkulu le
1: indaba enkulu
0: sizolungisa khona njengoba siyila emhlanganeni
1: ungikhumbuza umfundisi umlungwane kwakukhona le ikephi kwesakho umfundisi umlungwane evula hayi cha evula amasangisi South Coast emlindweni
0: emlindweni lapha yayebo kwesikamaminzela
1: ngithi kwaku 2008 manga no9 lapho kodwa
0: yebo
1: angathi kwaku 8 uthi ukhuluma indaba kaMshumayeli Nxumalo Mshumayeli kababa mkhulu owanikezwa inkonzo ekuphakameni inkosi Ilanga hayi uthi washaya uNxumalo wayiphatha inkonzo wakuncinciza nomba wahamba nobaba mkhulu phela
0: yebo
1: uyamazi ubaba mkhulu uthi mayikhuluma ngobaba mkhulu akuthatha akubeke
0: yebo
1: ngamehle ngqondo uvela uyibona into akhuluma ngayo Wotwa atihlala phansi umshumayelo unxumalo lalisukumi ilanga. Acha abantu abafana nonxumalo abangene ezulwini. Kwathi umuntu ekhuluma ngakwathiwa kange umuntu ofana nonxumalo akangene ezulwini. Thu
0: kwayinkinga ke lokho.
1: Heybo. Lenkonzo ebinje. Uthi unxumalo yonke lento abeyikhuluma ubeqinisile. Kodwa bekhuluma ngemsebenzi kaShembe akasho ngolutho ngesono kubantu bonke labantu njengoba begcwele la nazi izono zabe esangweni bathe ma befika esangweni zaseyisuka zehla zaseyibalini
0: zaqhinqa lapha esangweni
1: zaseyiqhinqa ukuthi sobabamba ma bephuma uthi nazi zihleli lapha esangweni ibalindini Uthi njengoba engashongo lutho ke ngesono kulabo abantu mabe phuma laba buyela kuzona lezono zabo
0: ngoba la izono kazizwana
1: azingeni izono la
0: uthiwa uShembe wathi lokho akwenziwe bese siyabaleka esangweni
1: bese siyabaleka esangweni isono bothi wo sabezwile kanti ngami sivele sibaleka siyofuna omunye isono isongena kuyena ah usezwile kuthiwa awu ayisekho indaba yami sibale manje mawuthi wena uShembe wa safika endaweni ethile wathandaza ekwavuka umuntu efile wenza ukuthi ubani wayengabatholi abantwana kwaku uthi konke lokho kuyiqiniso
0: yebo
1: kodwa kumsizi ngalutho umuntu esonweni sakhe
0: yebo
1: uma ungashongo lutho ngesono ukuthi umuntu abantu uShembe wayizobafundisa ukuthi abayeke izono babuyele kuNkulunkulu
0: yebo
1: ukuze imphefumulo yabo izuze ukuphila
0: kwelizayo hey indaba
1: emu manje uma ke ungabatshela lento esikhulumayo ke emshumayeli ukuthi ulaka liyamsusa uNkulunkulu kumuntu
0: kunjalo
1: amanga yamsusa uNkulunkulu kumuntu kuningo kususa uNkulunkulu izona ke izinto ekufanele ukuthi uNkulunkulu kuza sondele kuthina Kwathi uShembe kufanele senze njani?
0: Sihlukane nalokho.
1: Asihlukane nalokho.
0: Ngoba kuyiphunga elibi elinqosha uShembe.
1: Yebo.
0: Yeah.
1: Zonke singakukhulumi lokho thina sithi uShembe wenza ukuthi ehene. Lithi langa ehene iqiniso konke lokho.
0: Kodwa
1: imsebenzi kaShembe leyo. Wena uba ngitshela abantu labo ukuthi kiwa kanjani kuShembeke. Lo khuluma ngayo wena ubatsheli.
0: Uyazi ukuthi ngezeso zikhathi njengoba ukukhuluma baningi abantu besilisa kakhulu ababethi ngiyalithanda leli sonto ngizonikela ngomzi wami
1: hayi nami ngikhule nje kunjani
0: athi ngizonikela ngomzi wami wonke ngifuna bangene kulesi sikole usabani usaba lokho ukuthi angene la abese lokho eqhubeka nemisebenzi yakhe kanti akuyona indawo yokuqhubeka nemisebenzi yakhe le yazongena kuyona thina singena la siyifunde khona eminye imisebenzi
1: sizobele
0: sifike neyethu
1: yebo yebo
0: uma sesingena ngaphakathi
1: how
0: sizibona nje silungile hayi akekho uShembe kuthini siyila amaNazaretha inkosi ekhulume ngawo phezulu kwentaba enhlangano yathi abanganikwa ngalutho yilaba bangamfuna uShembe noma

0: kwamnandi iyifundiso ayingazizwa eyi ngobe ngishilo ngomntwana kahlambisa ukuthi ngabe ngcothi bayazizwa bonke abantu hawu siyabonga sohlela sibonga nje yazade sikhuluma la ngengane yami isema khona abanye ngithe ngabathinta ngomsomluko ngibabuza ukuthi babenjani njekade lukhuze kade kuyisakhini uthi awu mabamblotika kodwa lo muntu osemhlanganweni kodwa nje ukuthi nje aphendule ukuthi hhayi sisindile inhliziyo leyo then ukhuluma ngayo yiyona le embi ethi angakhulumi nomntwana ukuthi hhayi sisindile kodwa lo muntu osemhlanganweni kohlala ngibonge kumntu akacofu ayibe yinhleke imini yesabatha abatwana bonyasi bonke siphakamise inhlokomo yokubonga ukuthi abatwana bonyasi basindile usathane wadumala kacofa umntwana uthokuma usekhaya nihambe hle baholi besenihamba amen
1: hawu amen mahlambisi asizwe futhi la
2: ngiyabingelela estudio ngibingelela ngushumakeli usibisi ngibingelela ubaba usambothi siyabonga ngohlelo lomnandi nangokukhumbuzeka nje ukuthi kule ndlela kashende iphi indlela kumele sihambe ngayo siyabonga nama-bible verses ama-bible afundwayo iy'ncwadi ey'fundwayo nazo ziyakuletha ukukhanya kuthina nami nje ngivuka namhlanje angivuki ngivuka nje nencwadi ngokamathewu u-19 uverse 27-30 incwadi yakhona ithi umbuzo wokuzidela ngizoqala nje ku-28 ngiye ku-30 futhi wathi kubo ujesu ngiqinisile ngithi kini nina eningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa ngokuphinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo nani niyakuhlala ezihlalweni zebukhosi eziyi-12 nahlulele izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindiwe kaningi adle ifa lokuphila uphakade kepha abaningi abokuqala bakuba ngabokugcina nabokugcina babe ngabokuqala hhayi siyabonga amen imini yesabatha mayibe yinhle kubo bonke abangcwele nakulo lonke izwe lase-Afrika nasemhlabeni wonke jikelele siyabonga amen
1: haleluya umhlengi phewa lo siyabonga ke kuphewa ya hayi aphelile ke manje ama voice note akekho engimshile ngibheke lapha ku-Facebook ukhona umfundo Bojin siyambona uSandile Mkhulisi uthi imini yesabatha ayibe yinhle kwabangcwele umkhulisi la kwa-G kwamashu nangumandla Zulu uthi imini yesabatha ayibe yinhle kwabangcwele siyabonga kakhulu bagcotshwa benkosi siyafunda okuningi hawu amen siyabonga nathi lapho Magema umandla Zulu lo ya isikhathi ke manje sithi 6:02 6 o'clock sesizophuma sikhumbule ukuthi sikhona lapha ya stay number ithi 0687649969 uWhatsApp loyo Facebook sikhumbule ekuphakameni 1910-1976 uzosithola lapho ya mshumayeli siyasonga manje
3: siyabonga Thabo Sambothi mfowethu ngicela nje ukukhumbuza into encane uThushembe yonke imizi inamakhosana khona ithi ke la ezulwini amakhosana khona kwaba amaNazaretha

Amen. Siyabonga kakhulu mamhlambisa. All right, sihamba kamnandi laphana ke sisho mna sinika zivusa usingangena kwethu sinika laphana ke nje umculo omnandi ngalendlela lama ngasayo. Kanti ke uhlelo liyaphila njengenjwayelo. Uyazi ukuthi masokulesi sikhathi laphana ke suka sinike 24 hours 7 days a week 365 days. Unyaka onke sinika laphana ke umculo omnandi ngalendlela lama ngasayo. Isuka sikhithi mangamnandi laphana ke neshide emhlophe. Ya laphana ke umapholo bomkhulu. Ya, zama ukubheka ukuthi izinto zami ngabe ke zihamba kanjani. No. Yes, kunjalo ngempela 24 minutes after 10. Ngamashumi amabili nane ke imsuzulu bemele ke ihora leshumi namhlanje. Sobona sikubingelele sikwamukele ngalesi khathi lokhu sigijima njalo nje kuzokubumba laphana ke nje ihora lokuqala ngane kwethu. Kanti ke laphana ke khumbula namhlanje usuku luka 199 selokhu nyaka uqalile laphana ke kusake insuku elingasela ku 166 ukuthi ke sikugojele kunyaka 2026. Sigijima sibone ukuthi ngabe izinto kezihamba kanjani. Sesiyazi manje sekuyahlela sekubhekezansi abetokofela sebayaqala sebathi ngamjoli. Ya, sekumnandi ngale ndlela masayo. Kanti ke siyabingelela nje kumakhosi onke bakithi sibingelele ikakhulukazi kwiindawo zonke ezakhiweni zakithi siyabingelela sibingelele kwimijondolo yakithi yonke siyabingelela kuma hostela ensizweni siyabingelela bafowethu kuma petrol laphana ke station sanibonani bafowethu emafemini baphila abantu nakwiinkontileka zonke nje ngenzeka mhlawumbe insizo seyiphumile ithi time ngenzeka isaqaqa ibhuzi

0: don't touch my radio.
1: Yes, angiphela thina kumele siye laphana ke sibheke ukuthi ngaba bantu ngempela khamba kanjani angibhalele mani uye laphana ke ku 0687674996 khulume nami ngikhulume nawe mahala ha ngeke uthole ngeke ukhokhe ngishindibilishi siqoqe le ndaba le na ku Facebook futhi namadola angakusindi nakhona shona khona uye laphana ke ku Facebook nakhona ufike laphana uye ku comment section wenze njalo ngana kwethu kube mnandi ngale ndlela masaya isikhathi mzuzu laphana ke isithu phesela mzuzu ngaphambi kokuma laphana ke nje ihora leshumi nomuvana mbana nje ihora leshumi nomuvana nomi kanjani izobe sikhona insizwe isihluthu laphana ke usamajobu uzobe sekunika laphana ke izindaba zokubumbana kwehora ngale kwalokho ngiphethe isithabiso umfokanyama sikhithima kamnandi nje kumnandi ngale ndlela emangalisayo ngilokhu uyangibuka nje lapha uyacafa tofu umfana ngisho uthi mina tofu mfana
0: kwinanda 88.4 FM.

ngesikhathi imzuzu yishumi nanye empela niyishumi nesithi upha imzuzu libumbene ngehora leshumi nanye umsakazo inanda 8.4 FM igezelisha awusuka abanye bambiza nongalo mfana uthi hayi intando yemali eyaphansi emtubatuba madoda awusuka laphana ke ophondweni yona ke besinike leyo ngoma ke mnandi ngale ndlela ke emangalisayo yeyo nobantu silokhu sikunika laphana ke umculo komnandi ngale ndlela emangalisayo sanibonani basakazi bakwezi iy'teshi niyaphila kodwa bakethu hawu madoda angithi niyangibuka nje mina ngiyabona ukuthi impela hayi ngiyajabula lokhu nibhale njalo niyajabula sanibonani ningabe senithatha ke ithuluzi la ekhaya niye nalo kwezinye iy'ndawo akumthise angikhe ngadabuka mina phethe ushaya lasenhlala nkosi.

esibekelela kuzona zonke indawo ngenzeka mhlawumbe ziyawushaya kwenu ngenzeka mhlawumbe kumnandi ngenzeka mhlawumbe uthola ukuthi khona umambeso khona umlabolo khona ini uma nje sibekelele kakhulu nezinsizwa lezi ephethe isikhese courtroom ekhaya nithi niyangena nibuke kanjani bungathi ubuke ikati nibuke amehle ekati ya siyophila isizwe lengisi isikhese courtroom uma nje

Alright, mnandi ingoma laphana bathi ke uyaya phekwakhe. Uthi ke xola moya wami hamba noshenga osehlala nkosi kanjalo ke nomyalezo ibona ke basinika leyo ngoma ke mnandi ngale ndlela mangalisayo. Isikhathi mzuzu laphana ke yasho yami neesele ngaphambi kokubumba laphana ke nje ihora lokuqala. Njengoba libumbana ke ihora lokuqala ngiyayithetha mina inkundla njengamanje. Cha, impela sengiyahamba nganiza kwethu. Khona uhlelo lwamarasta olumnandi ngale ndlela mangalisayo. Asiphinde futhi sibonane ngomgqibelo zoso besisho kwamnandi sithi ke ezivusa usinga ngiyethemba ukuthi ngempela ke sikujabulela ukuba ndawonye namhlanje bakithi mina futhi yazi ngiyahamba nje kodwa inhliziyo ayivumi ukuthi ngihambe sengathi ngalokhu ngiqhubekile nje bakithi ngathi ngingabhala nje imessage ngibhala abaphathi ngithi baphathi okwanamhlanje kuphela ngicela nje ukuphuma ngo-3 okwanamhlanje kuphela ngilokhu nje ngilokhu sishilo nje ngiyangithi uyayibona le nto le silokhu sishilo nje manje eyi akwenzeki skhathi ya amazokanja kuyahanjwa hey kama ngosiphiwe ngokosiphiwe sibongo Mr. Msho Show fana omhlenge phembu kwazonzo nginsizo kholi nganginaki ibala vela ikhempo ofi insizo makho ayibona asuka obiza ngisho insizo yakho lapho ibize ngebutternuts uthi hayo hello butternuts ya phuma kamnandi ngengoma emnandi laphana ke bathi ke location PK vuka kusile sengihambe mina yipa sibone ngomgqibelo zayo.

ngazi lento yefizi mafoli yakala kanjani please ngangichance lengoma ingonyulu ngihlaza koko ngaphakathi abaholi besemzansi bonke bangababulali okuyiphi inhloso yokuthi kugcwele ikhali.

0: Mbali, ngumpholofithi unkosi yonala. Igula ngehla nezibhedlela, angidli, angenzi lutho. Ngathi nginembobo enkulu lapha eqolo engakwazi ukuthi ngenze njani. Iyashisa. Ngaphuma ngeza lapha okuthiwa ngizotholwa khona inkosi yonala. Wathi waza waza gogo ngikhulekele. Wathi kunjani? Ngathi akwenti bekubekwe nguyena engazabuze khona manje. Wangikhulekela ngathatha ifat water ngathatha amafutha ngaphuza. Ngaphuma ngahamba. Ngathi ngiyalala ebusuku ngezwe kusekho lembobo ngathi hawu inkosi yonala ngabheka phezulu.
1: Isimanga esenzeka ngathi mangila ku street kwaqhamuka obuthi abawuthu ngaphambi kwabanye abawuthu lo wayemengala esayidini ukhipha umme

0: ukuthi usephilile na indlu kafike ehamba ngayo kodwa njengamanje simone gijima kokozi ngithatha ithuba ngane kwethu ngiqingelele ngikwamukele usiphe nje igama lakho nesibongo ukuthi uphuma kuphi nendawo
1: usandile wakamtshafu uphuma emawodi
0: ngibona kokozi njengamanje uyahamba ekithi uyangishiya kwaye mina njengamanje usuka lapha enkosini kwenzakalani bukade ufike uhamba ngale nduku nakho njengamanje usuyagijima
1: saqala ngo-2012 ngakhishwa idolo leli lingapha kwase kusala leli-ke manje alikwazi ukuqina leli selithelela leli ilona-ke besilokhu ngidondolozela ngalo kuse kube manje
0: uthi kusukela ngo-2012 unenkinga idolo lakhishwa manje bewungasakwazi ukuzihambela kodwa ngokubona inkosi la kwi-7 step usuyagijima manje
1: ngizibe umnandi